Namba na ba ya ba ringu mupiri nyumbi. Mwamba zimu gansi vigero ringeri mumu. Yibu auli yangu kuzikokoli masewa na ito. Oo mufano zuka tugenda budebu kero wakati. Yi ole bwa kwatiro mugasha kagumiti. Ha orugenda rugabira wakati ngaga binyama. Gemakati nkumi. Ngaga gari kavuga ngaga noka vugendima. Yi mazimu bwa kurengeri nkoni ni msalizo. Owanga tuturu ya wakari chichedi chedi bechashi. Kamba guli de, bana bata wanyo kuyumba bana wafuze nama. Kale basa asira nakata ikanda. Hebe kambi hali mamuli nyabu kogu manyo. Oli mchala wangari chata manyo mkwano. Ha? Kale wena gula sukari zena limonyo ko. Na yomu ami na kushari ya wamu saksi ubra. Ye gubi nuko jifumba mungari chie yutepa kuchiyoto. Kale sukari kwa tosa asira kamba lupe na mazima. Hala chala mba sasira bomba sasira umu. Chala hala chala tinkiza seche batinkiza mazima. Uruwaka lomukule ntinzali kwa mzungu. Okumanyanga ndi kwa mzungu wa matatika pa kiyoto. Lili na obaye batiemula. Kamba lope kamba bila mazima. Mbu mge simbi chakunga kizale. Chalwe kito onde kamba lope kumende. Wabula bakunga bakono nabandu nebada mungudo. Era babana kwenduru munu la kubabantu. Sala kuro kukuteka keteka kutumalita bantu. Kamba lope kumende gulike mtango. Ngaba kute mtango njini chaka. Banja, one yasoka dakubuzo we ya dakubanja. No kiwakuza mabide ya kubuzo bjuri. No kiwakuza mwimba na kubuzo bukanya. Ndabe kugize pampo kutunda. Atebe ndaba kugira pampo kwa galwa. Watola bakugisa pampa nazika. Eka ya mbrava zimepale embre namba. Nenga abadda kisabise ndo zatani kimatomanya. Ne mazima wajikore kama guru no msoro gukulimo. Pampu simpampu, impi singimpi. Pampu simpampu. Nimpi. Abavubuka batinkiza mutona bakitinkiza kuzi. Mazima olikitungisanga likyetambulira mamaku. Kamba lopere kamba bulira mazima. Nze yakayambula empale yembule namba. Era nga abadde akisabise ndowooza tanna gimatamanya.